Kan lengai thak ta kha min shoi la. Kan lengai thak ta kha isu ka mangai che ti la sil rindiki sakhania tuna chuan kan lengai thak le tur hi min shoi la ti la lel shoi tuang sakhani ilongai thahawang u

min shwaila ti hla kan ngai thlak ta kha asatu lal shwai tluanga ania tuna chuan mang anna ka to te zinga ti hla sil rin dik sakilo ngai thla hawang u

Kan lang ay thak ta kha van ram ngai to hian min tiloma ti hlal al shoi thluang sakania pathian fagna hla kan ngai thla ka kan hla kan hla ngai thak le tur hi kamming a shia ti hla silarin dik sakkaniang

Kaming asyati ilagan ngay itlakta ka sila rindig isak kaniya. Ole tuna tsuan patian fagnal lahun kan manmeka kan lanunung beratan kanin pumpeke ti ila lalshuay tuwa ngasak ilaw ngay itlahawang u.

0: tunchung kun hethok te ta na chuan kan radio palain phekhok chhasiama ei zong pulal sang zwala zwang tuyami ekom na ilongai thlang u
1: akashwani ei zong ngai thatu ta chibai le ule tunchung kan program a chuan hei tuna kan omna hi zarko traffic point a kan han kala chuan chumi zua tian step a kan han chuk tha a power house step chuk tha khang kan oma hei tuna hianin three star shoes clean adora kan oma ani hian pheikhok chei moi te tin pheikhok chi sang sang te an lo khoya tiang khanin ama mo tu te tan khanin pheikhok te kha thar theng darin kan pheikhok lui cheto te po kha ti khanin an lo boi soma ani hian ye chung tiang chuanin hei ei zon na ten han kal puina sakhop me tun huna hianin biang biak na kan han nei le don ani kabula hian anei tu pa ber oma a ming te po kha han sei masa sela thangi a
2: kapling chu lal sang zuala ania tuna hian zuang tui ason kan cheng me kani
1: ani chon pu sang zual tin ka kaw meng che onge pui ni nge tlangwal
2: pu ko to
1: e pui ni to mo e pu sang zuala tin ka kaw mai chenga pui lo tu ra ngai la ani le hei ig lama te le eng eng omnia te kan lo mu ve fo meng ko chuak te po hi ki in bulchan na hi rei to em eng tika changa bulchan chhongai nia tin hemi tu tur sim sim hianin training na san pa te khang tiang te kha ikalem ti te po khamin lo shil la
2: hemi do kan tan na tak hi chu nikum kum february ver han ga khia mo ma se hemi a kan tan ma hian mi hnoi a hian kum thum ka thok ve phodoni chu mo a kham bi kum thum ka tho hnuwa han ti han ke mai kan kan nu ne thang kan ran ve le ta
1: ani chuan a san pai training kha inei lutuk lawa mi hnoi ei tho na ra kha
2: mi hnoi ka thoa chuan ti khan youtube vela hian ke ma hian ka in zir le bokamo sa phau te na an lo ti dan te kha te han kai ke ma ka in zir ti khan video hen ke em tri tri mo mo chuan ke na idea te kan lo nei ve zela ti khan
1: mang chang kai le mai tro nang chan social media ha yang khanin le lama chuan ni e amang chang kai thiam dan chuanin youtube ate po ti dan tutorial ta kha lo tam to ta ani re ti hianin inu pa chau hian helai dor hin enkol ti nami
2: ani mai kan lu pa chau hin kan enkol
1: ani re thok tu sim sim hi anom lo ti nang e nang mani pahni na in ti sim sim
2: thok tu hi kanom san lawa than chu meron be tu hi chun om ve fawa in hu he tho the ma training them ti hi meron zot ve fawa ma se kan pani hian kan la thok theya kan la boi mm chung lo mo chu wa kan la ri lo tu bian chu ni
1: ani tak chu chuanin tiang khanin ni kum february atang dor khain ran tan ta kumin hi kum khat na ang deuh chau khani mo ani chuan tro chuanin i ani le

0: tian hei tian in han kal pui chau zel ta i engia ti chi phian don ni ni siam tun din huna te in ton sia to a te heng tiang hi
1: o a ti chi khop a a ti chi khop mai chuan hei ei zon nan po hen a tlak le bo ga thalai ten tui tak tak anom ti ka khe bo ka mo hei mi on zo tu hin tam bo ga a ti chi khop mai a tha ka ti
0: ani le training vel kha ni ching khan in sweya training ta kha inge pek in tum chi alo nge ni ana kin lamatan in ma chop deu
1: e training hi chu ke ma hi zo training pat tu hi chon ke ma thiam thle don tha ka in ti lo mo ka lo hril dan tang pui zal chu nang manin ke po tuma bula chu tia wa zir chu ka nei chu lo ti han nang manin youtube ate ati dan en ula ti han nang mani fin nang ei han lau ti jok rohi ka ti top zera mo san chu ke mani na training te pedon tai la training zeb lo chan training pek dan tu bo hi um lo chu an mani na an lo tu to chan lem zia te lo thi ho ol to em em mo training in tek wa ai kha chon ti tu pa te han en lula ti han a video tam to kha tiang han in lo ti chho ve nga a tha jok de ka te mo ke ma
0: a tu ye tu chil ve de hlek pong po vazir thiam ringot khan ni chi alo ni mo dema artistic ve de hle ngai ni mo chuan tuna hian engting in service in kalpui da in na tho dan tla pui hi hei tian phei khok lai rem du ata ni i phei khok chia mai bak a thui ti vel te in ti telem tiang te kha kim chang deuh kha min lo shil
1: a thui hi chu ma han kan te mo tuna hi chong kan ti le to che ri lawa thui bi a chu na kan pai chong kan ni wang hian i a ti nan lak tin to hi kan nei veri chu ha chu a thui le zel te lo lak ri kha chuan ke ma hi pani chu khon kan khoi zo lo kha chuan purit kha tam no na customer tam in be se yang po ha kan phalo the chu chu ba in a chai kan suk fai saka a suk fai sakhi kan khoya chuan chai thati kan khoi boka repair kan khoi boka bo chuan a thui a tak ang chi hi chu kan ti che ri lo tu a chuan a mai kan tia kan ti lai to ri lo tu na chuan
0: tu na chuan a thui ni lo in a chai moi vel kha aniang atero achhia ti velbor le hei phei khok then khat i enge atlang lo eng ti te tero tian arong khok to si lo chei chat ti te mo i khang tiang khanin i enge niang chi sang sang kha ni de mai nga tero
1: o ni
0: so na ni le a chei na tur man ruwa ti vel hi hetam pangatual chung lampang a product i achang nge ni online achanga incha ti te po khamo khoya changa in na inge ti te po khamilo shil
1: e athani chu ke mani rem khin na kan siam top mai te mo athani chu kan cha te po ye tal tho mo atam jo ki chu athani chu kan cha chu ri thawa chon online tangin kan cha vek ta ti khan chuan antinan a phe khok a da to dai nang si te chu ti khan online in kan cha ti khan a kai nge nan khan ti khan ke mani e thiam na ki mani kalo in experience kalo nei ve na han ten kan mix le chaba kan kan siam dang lam le kan cha to mi khamo chon ti khan a phe ko ka daya a nge thei tu rang han kan siam le mai
0: ani ta chuan in nang ma sim sim hi he mi lem zia ti mai te ang heng tiang lam pang painting sim sim hi i tui ve re nge nia tia in lu chil ta ka khan in i tui chop ti te bo kha sia da cha kom ve
1: deadline atang hen lem ji ju katui mo ma se a saitabra du ang o version lem ju ka ji thim lo wa han ju chung chung ko har sa na wang ten lo ni ve thi na high school le kan lo kan lo wa chuan lem ji hi chu o ki ma hen katui katui ve a ka ji ak ve na sa thi na ma chuan school kan kal lai ta pon mo
0: i kal na om kong tur ta ka ni chuwa ta ro ani le hemi ilu chil ma hian enge ilo tho to shim shim ti te yang
1: a ka thok ve nual to na hi chu a chang a simen wok ta kan thoka ti han a chang in e scooty te kan sil lo lo ba scoot nu plang lo ta san mo suzuki showroom ma son scooty te ka sil thina ti han a rem rem ka thoka ni mai
0: ei te ma le mai langwa lai chang to po lo dei ma le ni chua tun hi ani chon i lo tin pui ta ber ni ni shem
1: tun hi ka lo tin pui ta ber chon ka khia mo tu la hen hai kan ti chawa ke ma po ka tuina lo ni bok awang hian anuam po ka tia
0: ni em ani nuam ti na zong hi chotro in anglawa ti chuanin dor te ti hianin han rana ti khanin han kalpui ta charar chara ending mi hian an lo shiat deuh tlang pui chau ti mai te Instagram achang te baga khan mo social media platform sang sang baga khan ending nang mani hi engtin nge mi chi sang sang ania nga customer mun sang sang mi engtin nge non share deuh tlang pui chau ni en chat
1: atam zo ki tu IG tang hian Instagram tang hian mi ron min share hi nama chuan pakhal le chan FB tang hian min share le lo mo ti han ti han FB le IG hi ani mai min share tam na chumo
0: ani ta chu chuan in kan share le du chu ti hian in phekhok te pokha ai nang lota nga mi bale me chen khoi nga toro yang khan eng tin yare thi in ti dan tlang pui le nge a khe sa zirin a siam dan tu ra zirin tiang te pokha mi lo shi le la
1: o ke ni hi a sei to pila kan ti ko ma ni chu midang re ti chin la pang ni lo se kan ti ko ma a phe khok pum pui an tin an ven si a pum pui lo chei don pai la zanga top kan tia zanga top in kan che an tin an chon tlem hai tiang ang but sang liang chi chu zaruk te kan tileta chuan e atang sir ti war hi chu zani som ngai kan tileta mo apek ni kha zani som nga top ai ta kha tiang chuan bek hi chu phekhok ai na tama wang hian zaruk te le sari te kan tileta tu tiang chu ni mai chuan asuk fai hi chu zani som nga kan ti asuk fai chu tia hai tian chabur lom ta se kan twa ti to over chung lo ke mai chu a ma apet kan local pui ngai to ang khan ngan kal pui top mai
0: i mitin mil thai zong tur khan ti mai la i tau over si lo mo khang te khan in minol pin ti the ang khan ita chon be te po khai soya be te po hi in repair thai ti na ni mo eng tin nge in repair dan tlang pui kha
1: i mo kan repair dan tlang pui a khok lo om chon ti khan i a theni chu kan ho pui saka a theni chu an be ka lo da tol to wa khatiang te kha kan ka tha sakle kan ka tha sakle ti han ani mai
0: e she tur ni chu phei khok mai ba ka bek te po kha kang tiang chalo de te kha chu a cha khop pang ani le leather te po hi ka muwa hi leather te in repair thai ti na mi
1: he chu arung hi a da to tia ni min khan ron da mo hi i aduma ka tha tur rong dumin
0: chuan ni lo ka tha
1: o ka tha tur ne o hi kan kap tha nga chuan ti khan ko ra hi chuan o leather hi chu kan khoi thai a ka ni mai
0: what
1: o puan hi chu kan thai chi la hai mi ron jot le jo chi wa puan hi chu kan in dei lo ba hin kan la ri lo puan ang chi tai bi chu mo kho hi chu
0: a ga chale zel ve o ani chuan in tiang khan in han kal pui zel ta i order hi ti mai te ang i indu ang khop ani em ti te ang in dei lo ma ma jo top mai teng tang da win han sei ta ula tun din muna te
1: nia hai han sei la in dei chu kan in dei lo khop mai a than chu pahi chau kan nia nu khale me hen no te kan nei do la ki ma chau kan ve do le box si amo chu lu in dei lo hi chu anna ma se han la do ni la lo fa te an sum minat lin le si lo han a buai kha do ga mo an te an luaman te lo ngaya in luaman te lo ngaya kan in dei le vek chin si lo mo khala rang han manin han ti le tang tang ila hi kan ti le thina du thu sam chu ni order aron lu hi chaw mo mase chu in dei lo hi chu anave thina chang hi chon
0: ani ta chu chuan in customer ngai hian in anon da pan veng at nyat chin chaw em helai mun hi mo an zong chang em
1: zong chang chun an nom no la hai na chin lok bohan ron kal ma han ron kom ma han pakhatin pakhat kan ko customer ron kal le bo han ko customer hi chu kan mai nual mai e tha an ti boka customer care po than ti ti han ni ron pan na sa khop mai
0: cha kha koi mo se mai tro so na ni le hei han ti fu lo do chang ta hi in nei ve chinem ti mai la e aum ve thei in kan sia rong han cho pol ji nga te khang a khan in engi har san na tein to ve chin
1: o ti fu lo hi chu kan nei le zo zo wa za pathum mang hi chun ni karinga sai so lo zo ven sa hian ni zo kang pe pe pe khok chei dum tha ta hian a san chu ven si alo da du ul duka converse ten en hen mo hei hi lo fu lo to khi lo am chi na mo a chen ti han tha do en miron si la ti han hei kaven sika suwa alo dale meya tin te han e sar local ro ka lo nei chat chat chat ke don chawni a thoning gan tile meja te han thado in ganin dor le meja fu lo to khi lo am thina pal lo thil tu hen mo
0: customer te tan chari in pe jau hle tinani mo kha kha khang na nang na khachu customer te tan pon te ro lung oi ta khain chu kha poi molom te ro le le ma chuanin chuanin I hei aya hei hanin zebel na ture mo chung chu kan lama mo tiang mo mo akhola te pon yang a in thil enge man ruwa sim sim ma mo handu khop lo na tun din hunain la nei em
1: o nei ve no la I tu ka se han video hen kem china ram chang ka hoi an kholi lo tha thai ru tuwa mo ting ho hi nakina chon kan ti chau je langa hei chu muang sai kan la nei nga akholang chi le chu ti ka nei ve jelamo rong te poi thawa en hai kan rong mang rong on lo adang do hlak tiang te hai ke mai la in zero la in tala in zero bel jela hai ai tha ati te jel te pokala tum a khola te po mo khol te po chang hai ai chang kang phe kok su na te po hai ai tha a material te po a tha tha mang kala tum chaw jel ni
0: ani tak su chuanin ai zol ai no om ta aizol pon lampang te hian order te non siam ve dei chinem
1: o siam ve china lung lai lamte champhai lamte hai I ser chip ti te tenzol ti chapoi miron be na sa ti khan tun khang poem ron la bia la teng kan lein be chun zum jel khodang atanga miron ron miron khoi ti rin tam ve mo
0: zon chut te chu sumo vel ten information di la mi
1: o sumo hi hian kanin thon tlang puya chon achangin e kha
0: da
1: o o dakal kang te pon kanin thon thin
0: chuan tiang hianin I ani le I atlang puin pakhat in khoi chung hi engtia re nge ni deu tlang pui
1: atlang sir ti war hi chu atlang sir ti war tak hi chu arei arei lawa rei chu ma se a eng over ten ani chon ni thum de lo du ve china ni thum nuwa ten a eng te awar lo te lom china thing ju te han kan chia non le te han anua lo war a then war ma do chu ma a then war har do om wang hen a kang si ru chu arei na rei lo bo ka chon vens noi du mang chi hi chu arong te aron theng that chuan rong te kan nei ya tal a theng that chuan arei lo ni khata te kan jawa ti khana tuwa te lam le thia ti khan ma se atheni chu kan hoi duma at anua aro vak to nuwa lo sen leng chi te om le thina kha tiang kha chu kan ko that non le saka ti han ni thum te ama mo ve thin ano mara
0: ni le heng tiang lam pang hi hei kutliak tham lek hin la nia heng tiang thiam hi chu mo heng nang mani big sim sim heng tiang thiam ta hianin engemoni department namo a thalai te entrepreneur lama tui tak tak te han au zo theina turang thil angchi ta hi inlo nei ve chinem thil changkai deu ni si man ruwa emo mo chung chu han nei ve theila phai lama an nei angchi han nei ve theila ti emo khang tiang du khop lo na angchi in du ve siang kha mo khang tiang chi te khan nei te in nei ve chinem
1: ka khat ni dang hi chu ka sia pui chi thil lo mo ka ki mai chon ka ti ha ti hi chu kala nei chi lo ki ma chon ma sa ka ka lel du he chon aom ve chin ka sai thiam chi lo khalam khlai tak kha chung mo
0: ani ta chu chon thei in la chalai che tho boka ti mai la ming pu ni to ma la I chalai ta hian in enge mi mi noi pui thiam thei ve deu chi hi ani em tin a khami thiam tur kha chuan in ni chira kan chuan khan te ma a lem zia thiam deu te le hei te ma moi han she deu vel te kha chu ngai ta khami ba ka khan in minol pui han thiam thei deu chi te hi niam mi zau tei mak na hian ti mai te ang mi zau thuak hian mo an tei mak na thian in a pha ve viau tura ingai em
1: o mi zau tei mak nei chuan a pha a ma hi e lem zia tui te hai tiang lam pang tui hi an lo tam to em em mo tinga hen a thalu tuwa hai mi tiang khoi hi chan chu hei hi pei kho khichu a chuai me mei don si lawa at kum tin na tharan bua ti khan an pei kho ui do do te ti khan pei me phan lo hen te han a lo da pe le chuya kha tiang tui mi tan chon a thalu tu ka a tui tak tak tan chon ti thun ti chi hi an yu tuk in da khia ke ma chon mo
0: chuan i tunin hmuna hianin ezna tan ti maitiang ala cha tok diao don ni ni sia em nang mani ton sia to te tin long trauma kheng te pon mo khang kha i isai do ang apiang hamin lo si lela
1: o ezna tan ton na tha chukat kati khop maya e nakin zeta tun na tha mase kan ezna tan ka kan ti khan customer te phai khoki an mani phai khok du lai nge nge ti aron na tia chu bangin e ezna tan na kan mang zel du ni chuan ke mani pol thawa uluk tewa le tlo taka kan lo khoi sak zel hi tha ka tia chung ni chon ti khan mi mi te pon lawin sil da ti khan ezna tan chon tla ka tia ke mani kan tei ma ka kan kut nu te a thata mol chon ezna tan na tla thil la nge chu tei ma ta ka kan ti char char chon ezna tan chon a ka ka ni o tuti o ka sei thiam nan mi mai tu dyang chon
0: a chakop mai kha kha chon to be na tan ti tiang longa kha tu tan pon a enge i hei heng tiang kut them thiam thila hianin mo i mizo thalai te kan tai ma to ki tiem ti te po kha sia ra cha ko ma tin heng tiang ko nga hianin i enge kal hi a chang kai zia te po kha min han sei chua sapla tero heng tianga hian ezon na om zia te po tin enge tun din huna hian thalai te abik takin enge kan lama mo de uni ai sia ti te po kha
1: nia e tun din huna kan lama mo hi chu in support ton nei kan mo em em a radin support ton hi ngai em ai pianan social media te po hian kan thil post kan pekok te kan post hati khan in support ton hi na hi athini chon miron thon fawa ti han athin zum miron thon lem nom nom chung rawa ti han ai chetak taka lo ton son ngai te pom tho kha ti han kham khami ai social media ang khoi jan hi kan la chang kang chi lo athin hi chu khoi thiam chi lo an lom wang hian ha ta hian kan hara hu na
0: di mol pho
1: lo o o in support ton zel kha kadu ani chuan ange kha pakha ei zona
0: pa an lam mo hei thil dang enge lama mo tur ni ai sia tam chi tha tho le hemi ei zon na bik sim sima khan enge ala chang kai zel do nem na kin zel ata
1: o he tu na kan tha thong chi chu na ki atan pun ala chang kai zel do na a ei zon na tha tak ane tu na kan tholai me po hi a a tha e ema entina school no pang school kal ho te po hen an mani pocket mo hi tan ten te han an an an khok an mani veng chu mi te pon chei sak tu ya ti han a tha em ema school kal lai pon ti han sum mu na ten mang an pang tan der to atun e zo na tan hi a thalu tu ka takin je la pon tiang phe khok khoi hi chu a ka e zo na tan chung ko chom na pon ka ka ti ma se zuk le huwa ma ru ti te heng in sum ma tha chuan e thatakin kan thayanga ki mai taksa pon men rei te ngai thina changi chol mo khati ate han zuk ne mom sum te lo ngai la chu nia tu tu ni mai
0: poi mo le mai he sei chang kan benga wa le sat me ya boin nia in ha tho zel na tu adu sak na kan han sia in kom na hun tha tak mai min pe ya he lom tho kan sei tak je te o
1: ole ke po kan lo me min lo ko ma wang in
2: kan ngai thak tak kha phe khok che sia ma e zong pula sang zwala zwang tui ami kan video pa line akom na ani

Hei Akashvani aizolani zai rimoi hun kan lo thleng le ta a he huna hian Emily Lelram Pari le Henry Lelmel somate zai kan ngai thla anga kan hun bul tran na turin min hil lo nan ti hla Emily Lelram Pari sakilo ngai thla hawang u.

Min ngil lo na an ti hla kan ngai thak ta kha asatu Emily le rampari ania tu na chuan kadem lo che ti hla Henry le mal soma sakilo ngai thawang u kadem lo che Henry le mal soma

kadem lo che ti lagan ngai thak ta kha henry lelmel soma sakaniya tuna chuan emily lram parin lungkawai ti la asak kan ngai thali haudon ni lungkawai emily lram pari

Suang to anu kvel ti lagan ngay thakta ka Baptist Choir long tlai tinan rem ania. Tuna chuan kan hladot li atan lalpa man tlak ti ihla. Thiri at veng lai ko shan zai pol tinan rem. Kan ngay thlaho do na nga lalpa man tlak. Lalpa man tlak thiri at veng lai ko shan zai pol ilaw ngay thlang u.

Ulit sa tiyusong tutok in hindi lahun kan mana Three Idiots, Chuparastam, Dulham Hamli Jayengit, film ang lati mga hun kan man hao te itso niya, Akashvani Aizola Tranga Puan Tsua Ani. Tuna Tsuan CSU-sponsored program NCRT Trangalak Tsuan, Ilongay Tlang U.

Mualzavata ti la mangang moi takamin run oi tu kha lel rat fela ania tu na chuan ka pe khuang zai tin thiam ti la remkimi cher putina asakilo ngai thla awang u.

Hei hi Akashvani ai zo le ni chu ti zung chu tun chu mata na sang lian thang zai kan ngai thlak thei chu lo ni le ta a Akashvani ai zo la tanga ti chu ani tuna chuan hindi hla hilongai thlang o

Hi Akash Vani Aizawl ani dar sompa khatle minitli ani a tuna chuanin kan hunchun zomnan zai kan ngai tha le anga tunchuma hian pipu zai kan ngai tha dona hrm sang le apol te le bungkon cultural club te zai kan ngai tha dona ni a masabira kan ngai thak tur hi sailo zai hrm rim sang le apol te na ansak ani ngai thatiang

ramtharzai dar pui thokin ke yagaram ngai hom ve mo intile te ang

kaya itlakta ka dar puizai ani a aron sa tu te khabung kon cultural club te ani tuna chuan age room sang le apol te zai kan ngai thavele anga thum mange ti lanon sanga hei hemizo a hianin bung kon cultural club te na mui rem rem thuk an sak kan ngai thak chun zam don nia.

Hei, Akashvani Aizawla ni, chuan dar som pahnih ani a. Tuna chuanin zai kan ngai thlak chun za manga tun tu mata ni hianin zai rem moi huna hian ke sil than zuali joy zai rem moi le rozi ke rem sang pui tenen hun kan hmang ho don ani ke sil than zuali zai kan ngai thlam sa beranga ani hianin ha chol na nuam te hla arun sa don ani.

Kung itlak ta ka ha cho na nuam ti la ke sil than zuali na ha sakani a kan lapani na tur hi lom thu soina la joy zor zaire moy na ha sakani dona he la zo hian in rozi kerm sang pui zai kan itlak chun zamanga betela ikalang uti la ron savele don bakani.

kan ngai thak ta kha bethela ikalang uti hla rozi keram sang puina asakni a ke sil thanjoli zai kan ngai thak chun jom vele anga khovel tui fin riat zawa hian ti hlarun sanga pathian a shyak thei ti hla rozi keram sang pui sakin arun zamang.

Rui lo zun zam ti hlaun an satu kha ti bisi zai than puya hani a tuna chuan sil thleng lian a zai kan ngai thlak chan zom ve le anga tlom ngai na hlu ti hla haron sa.

0: sal cha ho an ram chua ka an ram chuak chu an hlo cham lo maya chutia hlo chama an ho le mai chu an zakin in a han ho le po chu an in thlashung em em maya khen tu ka ha zu han zu po chu an chak fashion lo ani ma se an ho tu pa chuan e nau te u zak mate che u le kandamanga alian cha cha kan lakap le ang chu nak tu ka ha zu po lim takin kan zu nge tur ani ke in bel pui ka tho anga nang nin bel te in tho anga lim takin kan inang chu le ti in tlangwal ho zak le shil hai tak chu a hnema inan thlen chuan hundanga an ram chuak hawng ang bokin ha zu chu an zuta a ni dang ai mai in an hlima tlaia chuan inchhung atanga muala an kal chhuaka an in kai ko a an soi dual dual maya an chai chu ani tareng maya akwa te hlim taka an soi dual dual chu an lalin a hmu chuan alom zong tak ani a zubel apu chuaka atel veta a akum le a po chuan a hun ngai vela bok zu chu an in ho le a lim takin an in kai ko a an soi le dual dual maya an lel chuan vok atal ta hiala chutiang chuan kum tin a hun ngai a an ti ta zia a ti chuan chap char ku thi a lo chuak ta ani ti in bi lel thang liana chuan a soya lal biak ne ma ero chuan pasal charam chua kho hlo cham chu an lalin a khongai em em a alo rop cho a ran lukimin sial vok kel uile arte talin pasal cha ho po chu anin thla shun lo nan ti in ar a tho tir ve ani ome chumdanga an ram chuak a in an lo hlim dai zo ka ina om pitar le no pang chen chuan lal ina an kal khoma fe ho ho la in an run zom ve zela nakin dawa chuan lal ina chuan an leng talawa kholaya in kai kwa in an chai tamup mup maya an him em em maya ti chuan kumtin chapchar o le line an mang ta zia chapchar ku thi alo chuak ta ni in asoi ve bok pasal charam chuak lo cham an lalin alo rop cho ngot thi hun khata pasal chahau hi mun dang danga an ram chuak ve chin tho awangin thil ni thei chu ani tho na in rin har hle a chu wangin silal biak ne man pasal chahau ram chuak lo cham an lalin a khongai wanga alo rop cho wanga chap char ku thi lo chuak ta ani e a han ti hi a oi om ta chia lo ani chuti lai chuan bilal thang lian nan pasal charam chuak lo cham lim taka zu an lai an lalin avazom veta nia soipo hi salam engma an tel lo wang hian chapchar gut lo chwa dan nia chuan rina har hle bok ke zola ero chuan suai tlanga kol ni ho an lal lai lo chuak ni in a soi ve thunga ram chuak ho hi lalin a ho ni in a soi bok mizo te hi a hu hawa ram chuak chin an ni a chutia an lal ho na nuaya an ram chuak an hlo cham chu ram chuak ho chu an shil hain an zak em em a an lal chuan a khongai em a wagin ran lukimin atu ka chuan atala midang chu anin thashun lo nan ar tho turin ati ve thunga ni danga an ram chuak a in an hlim zok dei maya an chai mup mup maya akum le a po chuan a hun ngai vela bok chuan zu le sa nen an chai le mup mup maya ti chuan chap char ku ti alo chuak ta ani heta ke zolan chap char ku lo chua da na soi hi a oi om ta ber ni in alanga hun in her dang lam chau zelin chap char ku an man dan te po chu aron thak ta shet shet ani tiya pom hi anuam ber ome chap char ku man dan tun laia mizo ten chap char ku an man dan hi chu hun le mason na kal zelin azir lo wangin man laia an man dan nen kha chuan a in ang to lo hle a mizo pi pu te kha chuan ni thum achanga ni sari vel an mangtlang pui chin ani chap char kut alo then don chuan kut theng tu tur kut pa an ruata atlang pui thu in kut pa chulal hi ani china
1: mual kil upa
0: upanei nung deu ruwa chang om ve bok kut pa tur phei chu a in bua chai na sat angai bi ka zu po ngan som hni vel alo salok china ni chap char kut lo theng tur chu an urlok na sa thei em em a lo wa zo to in lava zo ve lo te an wa zo puin anin khai chuak zela zol bu ka tlangwal le pa hau chu a chai mup mup china an thom chuan nula le nu pitar putar in lama lo om te chu ati phok lekin kut man thuai thuai an chak pha china chuti huna meu chuan lal le upa ho chuan chap char kut an man thei nan kong pui siam an rela
1: bolbu
0: hovin kong pui chu an siam ta a tlang au chu lo avin mitim te chu chap char khut mang tura in pua cha turin a han ti a zu te lo salokin a khoti ti bera an mang chin kut alo then don chuan mitin in kut sa tur an zonga a chen saka tur zongin an ram chuaka a chen theira ilo tlan le o thei chi lampang sa man tumin thang an kam boka chen khat lui lam sa zong la bolo mitin chu kut mang tur chuan anin pua cha muk mup chin ani kut alo theng dona luse havin vok antal masa a atuka ralte havin antal vele chin hetia luse le ralte ho vok tal hi a in rual lo chan hi luse havin vok antal reng reng chuan antal ni chu an ser chin wang le thang tla hawa in zui reng ma ni se luse le ralte hi an nam dan le dun te a in an lo wang ani ber pakhata ti chuan ralte vok tal ni tuk chu chong no ni an ti a he ni hi chap char kut man chan ni ani ti a soyan ombok upahovin zu an in ni lenga he mi ni hian choma lam chu in ti fai nan an manga an in wal fain an thom no nei ang ang chu an ti fai veka tlaya chuan an thom no nei chat ber nen ko chwa lung do a theng le belin bu chang rum sa le artui min sa an keng khoma lim takin an in bar hong hong china chu chu chong not an ti a hemi zan nya nula le tlangwal nu le pa te chu an chai mup mupa alaya sekitum tu le khuang beng tu an oma chu mi te chu la shil tu an ti nula le tlangwal te phei chu an chai tlai war chak thina chap char ku thi chai lo chwa na ni in an soi bok an bula no pang ho omin zu an lo tul zela hemi zana an tlai war lo chuan atu ka chap char ku thi an mang ve thei don lawa chu wangin an tlai war nge nge thina ni tlai war zan hi chen khat chuan zu pui ni zan zok ani e ti anom bok atuk chu zu pui ni an ti a tuk chuan e khama chang upa ho chuan zu an khon chana tlangwal ho chuan an nula khek cheu te ina chuan zu an choi lu chup supa an nula khek chu do theng la ya chuti rin an lam dual duala tlai ni nem alo ni chuan mual lam panin an lam chuak chana tlangwalin nula an kwa a nula ero chuan tlangwal an kwa ve ngai lo ti chuan an chai mup mupa nula le tlangwal chu an lam tlai var le chak chin bok no pang hawin an lo vil renga hai leng na vin zu an lo sem kwal chin ani atuk chu zu chin ni an ti a hemi ni po hian amani ayana sa in zu an in le a nula le nu ho pon an in ve china ma se rui khop ero chuan an in ngai lo an tlai var chau mu tha dam nu a an nula khek cheu te ina chuan an kal khom le a chumi nu tlai ni ne ma chai turin an lo chua khom le a zu atam boka hemi zan hian nuam an ti deuh chuan an tlai var le mai china ni zu chin ni tu khi chin le ni an ti a hemi ni han zu te in le in an chai ni leng zan khua le a zu atama kut man nuam an ti viau chuan atu ka po chap char ku thi an lamang chun zom zel china atlang pui thu in ni thum a changa ni sari hi an mang chin ani ani to per chu e puar ni an ti a hemi ni hian tu ma ram kal tur ani lawa rama kal lui chu sa in a se du e an ti adot le kut kan soima hian chan himi zai turin kan som lokang.

0: Kalome.
1: Oh, azai thiam hle mei adot le a chuan in pol ku ti ka soi le don na uluk teu khan lo ngai thla le ro o pol ku ti chu no pangpual deu ku ti in an lo soi chi na a lo chua hun tak ki sha ta ni lawa pi pu te soi da na chuan chap char ku ta in an mang na sa jok ni in a sha the lo an zo fel vek nu lo lam na chul a om to lo nu a lal le upa ten kut man hun tur an rel ta a chu wangin pol ku ti hi alo ni ta ani pol ku thi mi zo pi le pu te khan an kum chiar hun to pa tun lai huna december kar to per anga hian an mang chi na ni pol ku lo chwa dan run kam vela mi zo pi le pu te an om lai khan
2: ching pui cha matla a
1: kum thum lai a o in chu mi hun chung chuan mi thi tam tak an oma kho tam tak chu aram pha nge nge a akum li na a chuan an lo ho sa in bu le bal te an lo nga le ta em em a an lal chuan hey kum thum lai kan cham nu a bu le bal kan lo nga le ta a alom nan chung tinin ar tal cheu ila sa ei rwal zan isya mang u ati a an ril rem zong tak alo ni hloma ti chuan tlang a wan tira se ei rwal zan chu an siam ta a akum le a po a hun ngai vela bok an mang le a chen khatin ar mai an du tok lawa vok tal hial te po anom ta a ti chuan kum tin an mang ta zia a hun liam zela an man dan po a shang shet shet zela pol ku thi bu seng zo nu mitin lo lama an ol to nu pol tlak tha december tharal lama an mang china aminga pol kut an vuata ani pol kut mandan man lai huna mizo pi le pu te kha chuan pol ku thi ni khat a changa ni thum vel an mang tlang pui china tun lai chana mizo ten pol kut an man hi chu maso na kal zelin a zir lo wanga an siam rem to ani a mizo pi pu te kha chuan ku thlen ma ni thuma ku cha zong ho po ho vek turin an lalin ati awangin ku cha zong tur chuan a thei thei ram lama an chuak sung sunga ku cha zong ve thei lo te po in an ran vul ang ang te tal turin an in buat sai ve mup mupa ku then do na lu sei ho vok tal ni an ti a lu sei ho chuan vok an tal chum chuma lu sei ho hian vok tal tuk chu an ser thina lu sei vok tal ni tu ka ral te havin an tal ve le a ral te ho chuan an vok tal tuk an ser ve ngai lo awangin ral te ho vok tal tu ka chuan chomalama mitin an in ti faya nu hovin an fa te an bual fai veka an thom no nei ang ang te su fai vekin an chi shui chenin an ti fai vek zelani hemi ni tlailam cho chum hun vela chong no turin an ko chwa lung do a an kal khoma an thom no nei chat ber bera in cheyin lim takin an e tur ken bu chang rum sa le ar tui min sa chu an in bar hong honga lim takin chu hun chu an mang china ni zandra ei turin an ho a hemi zam ni chung tinin sa me tlaya an mang china ku cha an zon le vok an tal te chu puar el ulin an ei china ni atuk chu pol kut ni chu ani a nilengin an zai khoma an chai muk mupa zu an pu khoma no pang te thlengin an kal pai ve khat khat china ni nula le tlangwal te chu pol ku ta hi chuan an in ti ol dewa no pangpual deuh ani awang hian ku chim tur po in an kal lu tuk lo atlang pui thu in pol ku thi ni thum ai re an mang ngai lawa pol ku chya tuk chu an kum thar chya chan ni ani ngal bok ani mim ku thi chu mit thi pual ku ta ni a mim char nu tun laia thi chin tha august tha top lama emo mim ku tha september tir lama emo hian man ani china mit thi pual ani wangin lusul lim deuh te phei chuan cha na huna an manga an lung aleng em em china ni mim ku tha hi mit thi pual mim ku man na tha ani awangin chalam reng reng atan an mang ngai lawa man lai huna phei kha chuan mihring le sa po siam tu in min ven lo hun lai ani e ti in din le tak nial po an du lawa he mi tha a nu pui pasal im nei lek phei chu thil thiang lo to pa an ngai hial ani chu wangin mim ku tha chu tha ser an lo ti chin ani mim ku thi chi ni in an soi chi na august tha thi chin tha a mim ku an man hi ro lu ra mim ku an ti a september tha a mim ku chu savunga mim ku an ti ve thunga chu wangin mim ku thi chi ni in an lo mang chi na ni mim ku lo chwa dan ma lai in tlingi le nga ma hi an oma nu pa in du thiam tak an ni a van tuai thak takin tlingi chu athita hlau maya ngama lungleng chu achap achap china nikhat achap chau chu zel angin alo omta a mithikwa a azukala tlingi azumu chu alo cher em em maya achana hanzota a ei turawang e ma ka cherani han hong ta la kan lawa thlai te ka han phur la minron pe ve ang che alo ti a ngama chu a har le ta a lawa akala an thlai te chu awa phur ho cheva ina then chuan kongka a kan don lai takin alung leng lutuk chu amit tui alo tlana sa le ta a khua a mulhei thei lawa atlupal ta a a thlai phur chu tui hun na kya nga a in bun chuak ta rui maya chap o cheu hian tlingi lo e ve ro le ati a nakina chuan a lung leng a chap le ta chiam maya a chap chau chu zel angin a om le a mitikwa a chuan a zukal le a tlingi a zu mu chu a lo thau ta hle maya a chan a zot le a i thlai min ron pe kha ke e ya ka thau ta ani ti in tlingi chuan a lo shila ngama chu a har le nu chuan kum tin thai thar te chu tui hun na bula tlingi tan a thlai chia ta zia a mi ten tu tia nga a ti chan an zo chuan a thil ton le sha zong zong te chu a shil ta veka midang te po chuan an chung te ti to in e tur an nei lo bi kang ti hlavin an thai thar te chu tui hun bula chuan an thai chia ve ta zia a hei tiang hian mithi thlai chia le mim ku thi alo chuak kum tin an ching ta zel ani mim kut man dan a hun then ma deu a changin in tinin zu an salok cheva mim kut kha det ve le lal le upa te chuan an ni an bi thlia fela mim kut ma ni cha chu mim kut in rin ni ani a chumi ni a mit thi cho zon tur thu chu tlang a vina han puanga khai khai lo ngai thla cheu ro u khai nak tu ka thi cho zon cheu tur ti in thi cho zon ni chuan chu chung tin mai chuan mit thi chha tur lo lama an zong cheva vai mim te mim akung cho pathya te fang ma sem te ma zil le don fo sen te le thai ra chi tin reng mai chu a sen te te hir an lakho ma in lama po chung tinin chang an deng cheva kuchung pui tiat lek leka fu nin chang pai an siam chi na ni kut ni alo then chuan na thokin an chuak lawa ina an om veka nilengin nu le pa ten zu an ina an thlai chi sang sang le changpai an siam chu an chung thi to te tan chuan an chia chin ani mithi tharau chuan chung an thil chia tharau chu ron la in an ring tata mithi te chuan thil te tak te te khalian pui puin an mu in an ring bok an chung the ti to zong zong kha mim ku ta hian local le in an ringa thai le changpai an chia te kha ron e ve in an ring bok an chung te ti to nu chu he mini phei hi chuan an ngai zual em em china lung che takin mithi la an sa china ni mim ku zan chuan chung an thil chia zong zong kha rau chu mithi te chuan ron la fai ngal vek tura an ngaya atuka no pang hovin an vai khoma changpai te chu an ak cheu cheva an hlim pui hle chin tlangwal ho ero chuan mithi chia reng reng chu an khoi du lawa
0: kuta mui du lau an ti chin
1: mim ku thi ni khat bak an mang ngai lo ani mizo ku chi sang sang te hi tun lai chana chuan man lai huna an man ang khan man ve arem to lem lawa man laia an man ang diak diak a man the ni to lo ma se an man hun lai kut an man lai an om dan mitin te in ngei tlang tak le lim le nuam ti em em a mi cha le chia thiar sang lawa an om ho na nun ang kha en ton tlak takani heng ku te hi mi zo te thin lunga a cha meng to dona chu wangin an thil ti cha le en ton tlak zom ata na cha te chu zom zelin kan nuna par chwa tiri la a cha hle o me tuna chuanin ma som ki mi zai turin kan som ve thungang

0: housing, diba? Kadiyan ng hostess, diba? So, ang rental, kadiyan ng home, ng home, ng kachuan yung food, at yung tanong ng MGM, kung tatakong pa. Then, now,
1: In Rinizandar, kung hula machingin ay zo traffic police tehian special drive hiyan niya at tupat hiyan izing lamteng ang duty ani special driver hiyan bike riling si sompani license ni lawalir teikal sompani saklutuk le midangta na laom takalir teikal patum ruizung alir teikal pali le helmet kum lawle wrong side at lan baka two wheeler mi patum in purat lan somli patum te man ani Lunglei MHEP sub headquarters chuan Lunglei Zotlang Ramchhung Zapuitlang solar power plant siam tumna chu andu lo thuan soya anghong turkong sang sang omti soyin antui tlan tlong lui tui akam pha don anti a Lunglei khopui borak na satakin lumbel dona ramngo le nungcha hlutak ui om thaman chan dona solar panels dam chhung kumsom hni pathum kumsom hni panga achanga kumsom thum hnuwa seng hoi ti ri rel ngai na om lawang an ti a he ba ka hian solar park von fai nan hlo tur man fo ani don awangin lung le kho pui tui kan tlong lui tui ati bol hlo don hle ni an ti a solar park hian kun ha thok tu te e zona ram zau taka o don an ti boka heng ti awang hian thu nei tu ten zapui tlang solar power plant siam tur a malak na hi ti top sak ngei se an du thu an tar lang ani chuti zong chu chenchin thar kan puan thei chu ani

Hei hi Akash vani ai zawalani dar ni le mini chom thum panga ani atuna chuanin hlalar thin te ti hun kan mang vele to anga tun tuma hianin lerin tluang avarte sailo thang sailo le albiak zuala te zai kan ngai tha in kan lung te kan tileng kanin oi chhodon ani ala lerin tluang avarte na du ber min lo ti ti hlasak ngai tha masaber te ang

Du bermin lo ti ti hlal biak lorin tlong avar te na sakan ngai tha a kan ngai thak le tur hi lung phang su ti an vele thunga sai lo thang sai lo in ron sa anga ti chon al biak zwal zai kan ngai thak chun jamanga thal fawang ni ti hla ron sa vele don bakani.

Chal fawang ni ti la kan ngai tla zo le ta a ran sa tu khal biak zuala ani kan ngai thak le tur hi larin tlonga warte ina thamoi ikianga ti la sakane do na sa do thang sa lo in om har riak mo ti la sak in ran zamang.

0: pusilal khaliana chuan heti hian siam turem ruat ti hla a phua chhuah dan asoya
1: sawla ko samruk pania khanin pian tharna thandam ni inhriatna bolo kha an sakop mai ve a khata khan kapin thar ve ni masa pian thar ti hian siam turem ruat ti chokon lo se thiem lo em em em ti ni rem ruat dan ti te siam turem ruat ti em chen ni puan ti mo ruk hi ka pian thar ti no chon sawla ko sam sari le pakua mi kha ta khan ka pho thei ta chaw ni re sam a te pon chiera a mi cha te a mi dik te mi fel te e ti an lo mu ni lem la ba fel lo ko bon ngai te le kha te kha kha ko sa thei ti ko an lo ni po du po wai tu noi chen po ni ni ve a pa thien ro ro da ti ka lo phi thien lo e me ma ya chu chu thil tha lir ki a lo ni lem ba ba a chu chiet ni chat ni om kan in chen bang lo ku ti de mo tra na o ma tra na o cho ni lo na po lo o ma ke kha ni thil thi le tra ka in ang lo ko lo tra ku ni ling ai siam tu rem ro ti ye thil tha mo ta ni lo

0: pusilal kholiana chuan kumsul liam nu kannun ngai lai thole chin ti hla aphua chua dan ti hiana soya
1: rom boy lai khan poi to pol te kan lo ni re a kho kan phanga mi poi jing a in lan theina kan in lan thu te kan soya a dam lo te le mi har sa te lung tang ta de mi te tam ta khan in an thu lai ki mai a kan dom som du ta nan du ka kan bu la khan an soi ve ni a ti ma ki pa ko tuar te a lung in tang te a sa na sam sam te ha ke ko khom te le ti te ka a kan sai khom chi na an bu la te khan an soi chi ni di lu in ta re me ma ka ti a ke ni ram boy ho kan thang in pakistan a kan chu khak nu kha din kha ka christmas 769 kum kha din til ro khan a ron lang thar le ti me christmas lai se hu ho lai ni a do kai la nei a nge ni Kok tinggal belakang tiang pos itu siapa kan tu mesti nak kan tinggal orang kan naupiang betulnya naupiang di dekat kan hang saya bebok tak lah tahu tak ngai tu nak kan kalau ngai tu tempat awal ni cuba angin heng hun lai riru sah lai kan riru ina kat tiang lah wow lampung ahoy lai kan petian ni riru tong train lupa kan tinggal orang lupa belakang seti tim kok kadang belok ni chumi tim manga he lai ka pu ania mo
0: christmas la danga phua kan nga christmas ti po hi hlalar tak ni in zaipol sang sang le mimalin an sak ngai thak tur om nuala he hla hi tuna a chen na in chan maria kum sang kha zakwa somriat palia a phu ani a chian howa christmas lo theng tur an nga hlel hun lai le an lung len em em laia a phu ani

Hei a kaj vani ai zo lani dar li le minit li ni atu na chuan zai pol larim kan ngai thanga am sabera kan ngai thak tur hi lung le wai ma sab headquarters zai pol tana khongei nom til la hanrem ani ngai thate ang.

kan ngai thak ta khuang choi tha ti la ron rem tu te kha lung le sub headquarters wai ma zai pol ten ni hala chuti sung chu tun tu mata na zai pol varem huna zai kan ngai thak the chu alo ni le ta a Akashvani aizol rung ti chu ani darli le chen ve ni atuna chuanin zai kan ngai thak chun zamanga kan artist tur te he Vinciel than pui changte hmel som sang le feroz zum mangaya ten ni don ama se berkan ngai thang tur hi vinci lel than pui changte ina zola nu te hla sak ani ngai thate ang

apo inge ti kan lai thak ta kron sa tu kha firo zo ma ya ani ole tun tum leng se mun sai kan lai thar nu bertan vinci dal than pui chang te in a thlon me mo ti asak yung ai thang u

Hei akasvani ai zol ne daru le mi so mani lung le hun kalno thing le ta tun tu ma hian lan moye le siam thami ha na ar te zai ke ngai thadon ni ama sa in sai sente ta ti lan moye sak ngai thang u

vanin do na ti ka ngai thak ta ka ron rem tu te kha tlang nuam ko ron sai pol te ani bcm luang mol ko ron sai pol ten chandam tu mai na le hum him na ti an reming ai thang u

chandam tu hmangai na le hum him na kan ngai thlak ta kan rem tu te kha bcm lumwal ko ran zai pol te ani tlang no ko ran zai pol zai ngai thlak sun zumang u

Koya boni chona pinga ti kangai thak ta gran rem tu te kha tlang nuam ko ran jai pol te ani BCM Lumwal Baptist ko ran jai pol jai ngai thak san zumang u

achila CM cha tu ti kan ngai thak ta grun rem tu te kha BCM lu mol koran zai pol te ani ole zai pol zai kan ngai thlan hung pratan tlang nu koran zai pol ten katlan tu chu anung ti ka ria ti an remi ngai thlang u.

leng her moi ti kan lai thak tak ron sa tu kha de vidal cho sa dar long ani ole in la san pathi na kan ngai thadong nga ma mi var te in dam lai par te sak kan ngai thadong nga hel haron thang tu te chu vanal ma moi te zo tlang lung nei mi hen vanal be de gi khiang te sron veng lal san so chan ma re zol than nguri sa lo kanan ai zol le lal mon o mi kanan south ai zol mi te dong ai thakata na ron than saka tin KT zema bok bi an chen te song song lo wa thaka tan ron tham sak poka lan mon pui pu rol te hian val pui variant che police che get ami le sira road pui ser chi pa mi te tan ron thang bok ani dam lai par ma mi var te ngai thang u

nem ten ka choi nang chiti ka ngai thak tak ron satu kha lalfam ki maral te ani Elizabeth Jodin puin kar hla di ti asak ngai thla do langa he hla run thang tu te chu mamoi te zo tlang lung le mi hian LP chang te par bazar shroi par bazar shroi chuanga kanan south le van chu ngai saron veng mi te lo ngai thak ta na ron san saka tin puenga bethem veng radio nga hlu tak tan ribene den upa bethem veng a biten anun than sakatin vikung te ta vikung te atan hian silon sang thum puile vanal ngai zuali zema boka miten anun than sak boka tin lalmuan puya prol te hian silal long kimi mission veng thang le eser lalding pui bongkon chimveng ami tan aron thlangbokani karladi lengai thlangu.

Carla di ti kan lai thak ta kron sa tu kha Elizabeth Zodin pui ani ole in than dang kan ngai cha zui le do nga ma ro chu thang tu te kan puang ma za ve thung e tu na kan hlangai thak le tur ron thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le mi hian nal tan pui sha sel tui kol south Angela lal sang le ni chal tlang rin hlui dor bui veng thar le vanal biak diki khiang te telongai thakatan aron than saka Rawat puya parol te hian half longa chung te zong zong longa thak ta na ron thang boka tin ke ti zema bok ami hian a thren te zong zong ai thak ta na ron than ba ka hdl thaki ma hian ngun chung zeli le a thren te zong zong lo ai thak ta an ron thang bok ani ole kan langai thak tur chu hdl thaki man saron pari ti asak ani ingai thang ule

0: chuani te hriat puya te le hriat sa vek
1: chuti ni chang kalila
0: kongkro sang
1: ashim shimin byak byak rel runa ti hi nei ve ngai im
0: nei ve thawe kan exam result ta kalung oi lo ka zena sat ve te reng nen kril ru hi nat pop
1: chutiang rel runa ni lo he mangai na wanga rel runa hi mule
0: nei em em po ka shelo
1: byak pa te hi nei ve ngai lo mi
0: nei ve chi thawe
1: ani le anai ti ve
0: ti ve thawe ma se hunaliama are ve mai
1: are thei tak tak po ka ring lo
0: ma ni chau kanin ngai to hian kan bonhe te hi alian tel tela kan bonhe te ai alian zok boy pui tur kan zo na ngai ve a
1: ashim shimin tu moi bya pa ve chu
0: a soi kher po chu to lo
1: a chu le lom pasal nei do ni la chana ka mang che chutiang khop chang ka ring che a min ring ve ru
0: chutei ti miao chuan eng lo nia ka bial pa ve deuh po ani mai lo kanin du ve thei em em a in nei te po kan soi man hia da lom
1: chuan ing tin zel nge
0: a fu le la wan ni ber mai
1: ing tin
0: in nei te po soi thleng to mai la a ma zo ke in ring thei la wa pha ya training le phot te duwa na zon le phot te duwa hun aliam zela kanin hnat tel tela ti chuan kanin chen chu ni ber mai
1: a fan hau tak in mangai ve chuan ke chu ti sen chua khopa in mangai hi nia ka du ani le chu pa chi la du em
0: chu pa chu mo ka shela
1: ila du ni mo
0: du lo top chu ni big nang
1: ani le ala du cheng em
0: bial nu nei to bial nu fil de won nei
1: oi bial nu ve chuan at luk om lo che em e
0: ni po fil lu tu ka chian nu tha won ya ka lom pui zok lu tu
1: e him na turin ngei twa ve ta che
0: ma ni chaw in ngei twa ber po hi ni lo idang him na tur nen hian ngei twa ila kan khovel hi nom zo
1: oi om lo ke chu ke ma le ka him na hi ka khovela poi mo be tu moi ba ba hlui chu ni reng reng a
0: hun kal to mi soi soi ngai to lo
1: soi ve mei mei la
0: a
1: shat puya
0: in tin ni shat ta
1: ing mo ki an sign board ki ka chiara kan kal na tur ni lom ni shat pui restaurant ani lom ni mu chani na mu thar kha kan lom don
0: o shat puya a mu chani
1: ngoi ro ibya palwei chu shat puya mo he shat puya hi mo restaurant nei tu pa hi mo ni a
0: chung zoi ro a chung chung in an she pha ka nge
1: ti ro i lut fatang kan sei fel fek don ya ka fan phur tak shat puya chu i nei let le nge nge tur ani
0: angai lo a boy thak zo to thil she thiam lo
1: ho lutang are mai mai khong e shat pui chu shat pui
2: mami byak byak ipo local ru
1: ma chuan khong e shat pui a
2: chau ka om ale boy deu nya in thil nge ni ta
1: byak byak hi han thil shil du ne ya mang ina lam pang thil
0: ai ma chuan chu tiang lam ni lo
2: lo chu phot u la shat pui chu ron chok meong
1: byak byak ti ro lo chu ro sei tu ka lo shilang che
2: in thil mo
1: ma chuan byak byak hi han mo shat pui hi
0: a tok tok sei ngai lo
2: in thil mo a van pui mo hmu e
0: ma chuan in na tlin thar chu ka valom pui che ve
2: ka lo nu tu ke
0: hey i tlin thar lom pui nan present ka ron ken che a
2: o ka van lom
0: i du zong ta ka ni ka be se han hong chin te
2: ehe ka re na ni em he hi
0: ni chiang e
1: i thil nge a
2: concert ticket ni hi ko ve la ga za khyam do ber a zo la ron concert do na aman to om byak byak
0: i phu lo
1: tinge ticket pa ni pe ko
2: pa ka thi ka ta tur nya pa ka thi chu sha pu ya ta tu ka van lo
1: sha pu ya tinge sha pu ya ron kal ve ngo thanga
2: i lo shi lo po hi mak chuang lo kan in puang zar wak du lo wa
1: ing mo ka sha lo
0: sha pu ya hi mo ma chuani bial pa nya
1: ani mo ani mo byak byak
3: min lo nga grei to em
2: nga grei la we
3: eh byak byak i ron thleng thei mo
2: hey byak byak hi han kam pa ni tam present chhe deuh min pe a in te hey
3: concert ticket lo ma chuan ni ne na eh kan pa ni tan mo kan van lom
0: ke po ka lom hey mami neng kan non kala ka chhia nu mami hi sia ti ro
3: mami de ni a chhia nu khamo she te re nge mami de ni a dam mo tun lai hi awang riau mai
1: dam

0: kashelo.
1: Eng ti khan nge I mun hunun ber.
0: I chin lo ka.
1: Den I hi ka thian pa ve em em ania. Fel ka tire wasin.
0: Fel po ka thila.
2: Chiat pui. Voin chu den ya chung cha hi kan soi chadu vak lo.
1: Ka sha thiam min lo ngai dam ro mam.
2: Eng po chu ni se voin chu ma chwani hnatlin thar lom turin ya kan kal khom. Ma chwani hi ka chuang ania.
1: Ke po henu hi chu a thokrim boka ka chuang asin.
3: Kalau tin nih kau mah thorin wangi, kau takkan naik pon ni lau. Siapa yang hendak setakin min puya? Jadi tu dia min lakom sekarang min fui ringa. Afil tak takkan ni?
1: Ilau tin nih kalau tin na ani betah lom. Mani masih takkin ani ayi zirna aga puise. Tu na nang hati nih tak ajaan confuser tu pok kan soi thaytong.
3: Siapa yang dang zing aja tiang la soi risu?
1: Kalau lom tu kiri kau zep thay lom. Misang kanam loboga kan soi lolo angge. Macuan ini sokar nang hati ani tak ajaan in nih lam tehi kan riluk waya.
2: Ani mo?
3: Oh, masih kan lepang zar dulu ni ya oh, ilau soi ve?
1: Nia, lau la soi dah miasu. Hey, sab hau ini tichin danin, macuan ini mah tichin kalau propose.
2: Oi, kawan lompui tu, nubat mu nam takin ni pok kering.
0: Ngoiru, lau soi su biak, ilompui lau.
2: Curo, mami, ngoi la curo.
0: Kang ngoi don lau, in vaya syat ayhan kan han soi lo luang ye, biak ihan syat pui hi, alam mangai. Biak, intin ni mah suani leh syat pu yete konser tiket leh sak teh zok. Anin do zel leh do mi. Anin chen I do de zok lewa mi. Ishaya mah suan. Syat pu leh biak ihen ngai zong chin. Syat pu nang pohi iften nom fe.
1: Eng wang suan mo.
0: Iten nom hi ni tu. Intin ni biak mah mah suani nena in ne teh isoi ngam. Biak ihen alam mangai cete ishaya m.
1: Ishaya.
0: Ishaya mo. Mah suan ishaya m.
2: Ishaya.
0: Ani biak, ansha ti hi siayem.
2: Siaye.
0: Biak, iriru na laumi. Macuan, biak hi ingay laumi a. Siat pui, itenom, in aat tafi kami. In suay buhay noy tati u.
3: Imo, mami, naupang siang may ni.
0: Ingay ka naupang siat na.
1: Pavela hiyan gandu da nang tap hiyan.
0: Nang kalaw chong vesu, tenom pa.
2: Ka siya ka niya mo yung naupang siat na. Siat pui soy tumsu mo. Gandu ang tap hiyan til hitling se anuam ngutang. Masih kan hun tuan zuihan, kini mana hi kanin siam ni meso kangaya, kan tuan waya om no tam tak oma, cungsu kan pomve maya ngai lom.
0: Nang ni cuan in do le, in cunga thil thang cu pomro, kini cang ke pomve lo.
3: Ingai sui om zia,
2: mami hi, ani po hi kini ma ang thawin la do angin in ngai zona lama thil la thang lawa, tu na cu tiang kan sui cua vek po ngai zuang lo.
0: Cu tiang a thup gua la ngai lo, dini an min chen, cu cu lao shi vek ro.
1: Apa zia lo we?
2: Thil dang sui ang u. Kan real ruhana tu soi ring he sot palo.
3: Nia, he siapa ihan eh tuh tuh dek min siam sakanya.
0: Nang ni ang ihan kacung atil keng he pomol tup ketum lo. Deni tan ihan kafai don.
1: Kecu mami lemak ihan kacang tat don. So tiang taka deni ya duduk cuan engak engak fight lohong. Kepo mat cuan itan ihan kafai dua tau lom. So lai lo kacuan love guru ama. Kepo ngalau pan dua tau china.
0: Engtin mau love guru cu.
1: So lai lo kacuan zat dek robak kata ama. Anu ngak cuan nak min kasiya. Baso top mero.
0: So tiang love guru tin lau oma ni juan ka mo nge nge ngay ni ju kong e kan vapana nge. Hey, zirte doro mi ka. O nang ma ka. He la ya hiyan, ma ngay nela ma mi tiya man oma mi.
4: Chit tiang ki ma zua lau.
0: Nang ma ni nai ka ti lai ni em. Ma ngay nai siya em. Dil hi.
4: O, ki ma siya e.
0: Dil doktor mo le, love guru he la yan omim.
4: Ome ka, kalakan kalpero, love guru ju tiam ni tuk. Ama wang lam kema rupi peruk ni to.
0: So tak son mo?
4: Oh, kong kasi nak han lud ro.
0: Ino ma'am, love guru te ni em. Ino ma'am, tu manom lau mo ni.
5: Oh, lau lud ro.
0: Kapu, love guru ti kai ni em.
5: Mga ina le aka ino itila harsan na ina ya, turon ima mo chuan, ium na tur mundik tak iron lenge.
0: Achatsu, min po yang ay, tiro chan nga lang, karon lud doon, kuya ngay kachutang. Tak hanya mereka cutang.
5: Enge, minhan shield aje. Mangai na jungsang a enghar sa nang ini.
0: Dini a hian, kini lum ai mai lai minhan chen ringota.
5: Cuti yang ringotin, a chen big lawang je. Chen enge mo a omniang. Engtinge ka kawang je.
0: Cuti yang a poy mo lo. Engtinge dini a kan neilet liang.
5: Iti tur masaber cumo. Katu soi hi ngai lapot ro.
0: Eng mai soi cuang lai niem. Katan til cangkai pakat mai la soi lau shim shim.
5: Kan soi chau don niya. Ama sain kapuy idu suan tungay ini a, enge denia nena inin karboro sukan siya tiempo dangay lom, denia na chenze in a chan soye ne.
0: Nay lao, min chen top, Enge mochu a soi ve nuwa nuwa kha, ma se soi thui lo. Ngai zong anei anga a soi ngam lewa niang, ava han ten nom tak, mi pa zong zong hi in lau ten nom vek ni hi, kapuak chok don.
5: Churo, kapi, kha, thili di se don niya.
0: Ipi ka ni lau. Kening, kazai don.
5: Hey, chia, chula, ngoiro. Denia nei ki leiduem idu chuan ka soi ang hian te ro
0: hui ha iti miao te chuan
5: second som ni ngoi ring ni chuang
0: ehe denia o ni chang min do ya mi love guru denia o chu ka lo chang don nge ka ngai tha don
5: ka doi lo che ke pu in o ka shea
0: ani mo denia ni chu khonge ka va zui te ang sei tur ka nga lut tuk
5: ka zir tir che hi sherengang che
0: hey deni hey loading te
6: mami
0: tu moi bial no thar chu
6: bial no thar a
7: deni he nu hi tung a
0: nang kha tung ni jok he he nu hi ma deni bial no thar chu
6: nilo kanau op ni hi
0: do su kaman chiang lu tuk che anau pan mel em em mei le ngal kumpui tling to em matric te pass to em
6: tikhan kanau ti su
0: ilo wa han ten nom tak ka phena hian khatiang kha ni lo cha char char ni mo khonge mangai na police kha irinom lo wangin kaman tir don che
6: engma kate sual lo he hi kanau op ni hi kathi chen zom pui ka far nu ni hi
8: deni min nang hak rei to em
0: he hi tunge nang kha tunge ni
8: a ru thi ka ni a tunge ni zo ka
0: deni bial nu thawa mi ni deni iwa han na sa em em he nu te phei chu inu rwala ni hi
6: ngai tharo in ti mol phau zol zel main ka shilang che
0: kangai thalawang tenom pa
8: mami ngoiro
0: engtin nge gamingi sia ta
8: kan sia ang chu engtin nge min sia lo theizok denia bial nu kumthling lawe moiti hi afar nu op ani chuan ke denia nu rual ngei zongi moiti hi denia sing tu nu kani
0: chutyang engtin nge ka sia tang
8: kan ina denia na ron hruai fau to chi kha kan ina chu min si om takini om veya pona chu min se le to reng reng lo mi sia thi tum lo ve sim sim ani hi deni hian a then na chan chei sia em
0: shinang engma sei lovin min chen ve ringot
6: shil che ka tumai ngai tha du lo ni kha
0: alo ni mo tuna ka ngai tha tong han soi te min chen na chan tur hi eng mai nei lawang
6: enge ka favorite color
0: chutyang ka she pe lo
6: i favorite color chu van rong enge ka chame tui ti ber
0: tyang te ka she ta chu la mi karon ei pui ve don se po ni lawa
6: kanin kara hen nang ma che hi poi mo ke te chu tan ka lo nu ve mai mai ni hi heti le chen hi kanin zui to tunge kan ni poi sha tak tak lo ani na taka chon tu nei rel runat na chan po kha min du wang ni lovin i chunga thil theng hi ilom lo wang ani min ui lo na tor i du lo wang mai me ni kha adikem
0: ka shelo
6: karel runat ve na te kanuna ka ngai poi mo te eng mai shelo sei ka tumi ni ngai thangai chuang lo chu wang chon ka soi pe to lo lo lo ni hi ma se lo in nei tela eng ma soi pui thei lo ne na in nei chu dam chung khor na ani rengot don chu ai chon in then hi ka du zo
0: a tianga in chen ringot po ni chang lo
6: nang ma chin ngei to chon entika mai hlim tak tak lawang
0: bia bia ki khan che thang lam pang deu chu soi i sha em ga chen nu bia bia ki kha
6: sha e a soi dikani chu in da poi mo ber hi chon kan boina po alo poi mo ber chin ti chon he ka far nu le kanu nen hen kal mai kan dua chumi mai nge soi tur te nei em
0: van ma soi tur eng ma ka nei lo he tiang hian ko ngai lo reng reng
6: eng ma soi turom to lo ni nge
0: chuti deni insam chatai la min la dungim
6: engma ka tem thei lo che
0: itan chan ka ti thei e me mang min la ngak la klawin siam chang
6: ka tan ti su itan ti ro
0: nya ka dik la na ka mu insam chat angai ti po ka sia lawin siam cha po ni la mi cha jok lo ni thei po ni la a to pa eng lo man ma om chan si lo chan engi om jaom
6: mi cha jok ni pha chuan tu chui lo man tur chu ni mai mam kan kalange den enkol thar o
0: ओ कचा छक जाइले मै तेकदु मासे तुनचुम छु हेलाय हान कछुंगा ngoi kan thlang jok te ang chung tlema ngai thak tam hi voina changin kein jirang
9: tuna kan ngai thak tak thulang ngoi ro te thu pui manga lem ron chang thu te kha mizo tlangwal drama club te ania aziak tu kha lv malsom tlung achan mari ania Akasvani Aizol Limchan Huna Pekchua Ani. Hei Akasvani Aizol Ani. Chanchin Langsar Zuoling Aithang U.

sakmoi ti kang lai thak tak ron sa tu kha si ban sa nga ani ke ban sing li na zai ngai thak sun zawang u

avamak em ti kanlai thak tak rong sa tu kha larin dikhi khiang te ani si vano sangan thinlung hmangai na ti asak ngai thang u.

thinung hnung aina ti kangai thak tak ron se tu kha si van sa wa ani ole tun tum leng jem puna zai kangai thar nu britan ke van al thing le nan phu lo lung di ti asak ngai thang u